0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

Siya yung tipong listener na in between. Yan. anong tawag doon? Yung nasa gitna, yung napapag-gitnaan ka? Tama ba? Di ko alam kung paano sasabihin eh. 18 minutes after 11 right now.

competition ng mga radio stations noon. I mean, yung mga FM stations talagang timdi ng labanan. Pagalingan sila. Sikat na sikat yung mga DJs nung araw.